0: Hello, bro. Did anyone?
1: Nasaduti nadairati. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita.